0: ni mulipele pa hempa kong yewi heolia.
1: Opiwe ni muretele, yonje olelo, muhusiwe hopa yowuma, ndipuka nekole.
2: Ya, hopa yowuma? Ela tirtiosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apeye.
3: Pipi, mohano ufiye nukati bakani.
4: Mwenye ni mohano, ini rarombe la wira atu yohasi wela yoja.
2: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
4: Ayo muhano, iyo jasa kasote neki napea ni mrelelo soki sivela wiha na iyo jasa kaso siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala ikiti. So wape iwe ni mpento, tivo tisote pa osiva.
2: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
0: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njesi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
5: Mukure hopa yowuma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yosiwa wa distrito anyo. Masi mruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikati lo so tena torata mkulu pale. Mukiru romele miye.

Mwanangu, nangu ni tata aku hapa, ngukanga bedao. Kanji, anga na be, waku nangu meungutishangu. Na waku tendata dawa, na kushemi bulutu mwanangu. Undalitika mavi, ashe shilambo, bidu shonye.

Miungu anayengeshindili tabu yangu pata nangu nipata mona. Nikulambala dikaderni, dikaneta, umbegeja wako shomi mwana. Kanjiguwa.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Wetu kulombolelo mbo tumeklika, njetu wadiritu lipange pa muna mbomba yake, vandimali kudana kwa kudibali, li gazeti liamba Journal de Manhã. Wakati ya kumanya kuwa sambili na dakika tisa, oito orazino minutu, tukana kudana kwa kuli gazeti liya Cabo Delgado, pukela ntenga wana ushidola.
2: Saudi vida, saudi vida.
1: Vanyango buduli, mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu, shidikidiki nyenda, mwari katija, angu amini eti aweni shuru utasha kulepa. Aka take medi. Tuwano tunguwa na medi oyu mulundilu etu pepi hapa.
3: Omar. Omar. Dimindi diowe. Vinu vidikidiki vinava. Bikumene. Medi akulundi lwe pepi. Andinyatanga na mene. Wakati ya wembula. Lila ledie. Na lila ledie na mene kutumila. Medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, dinyuashwa, na wako kuwa kudabuka anga Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadia kuida nao, maluele.
1: Oh, abidima.

sababu wa shanga. Hata yu mwenye mwendo nyenye mwendo. Mpaka vyuka vizima. Mpaka vizima. Mpaka vizima. Mpaka vizima. Mpaka vizima. Mpaka vizima.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yota na yoswa wa distrito anyu. Masi mruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikati lo sotele ora da mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonje olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. El artirio si va. En cupo si reo ya pipi a cape a muteteni. Mio crene mana, tani a peye.
3: Pipi, mohalo piano catavacani.
4: Mene mohalo. Inira romela vira atrio hasi de la olla.

0: Mwamuthiana, mtoto pelu waka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapei hopa yowuma.
1: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinapea ni mrere loso kisivela wiha. Na iyo jasaka so siva siva. Mrere loso haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma. Nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuwe mosa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirere lo so osiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na anama nahu. Ya mpachera olia iyoja saye kumi.
2: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrima ne kumi.
3: Mukure hopa yo uma naka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wawata.

Unaniwiriana na kumana ni mahosho yao na haweri hao hui ni kaleleva msa mwere oni kurumuela. Niwi hii haa emerera no kalela mpanta wa e jornali yo leleva.

0: bolatshona o thomihaja Abdullah Fai ihali moapara
1: e conselho empresarial ya provincia ya Mpula amaholelaya towakiheria othuneya owehereriwa irampasa provincia ya Mpula wakhanle awakhweheraka malovoliwo sa mirerelo sa mmata ikumihiwa kamitetheiye onruweriwa yawo irohiwa kamwaaru masiya nnakhala mapuro muntumihiwa yamo Dilu Pamela a conselho empresarial ya provincia ya Mpula owalakiherya wira mwaha muhulu palesha ontepa xatukiherya otuli matumiheriwo mirerelo seiyo wa provinsia ya Mpula okathi munchene mwaha wa ikhalelo sa irampa tepiye sa anyanyiwe na mwanankhaya avinre mwanankhaya dikeleti ni juti ta mwanankhaya harero akamela xa ya provinsia ya Mpula ekhumelo mweeri wa opacherya mphaka mweeri wa marsu ovinre ni ipula inchene harero rupa mutanova ehereryo nave onyanya sa irampa tepiwa irampa se yeso waapathiwa omwaha yoola wookuxereriha oyeleeliwa mirerelo sinchene sa alimi mmata tepitepiwa emittetthe seiye sinruweriwa yawo wahinkhweehereya malovoleliwa mirerelo seiyo irohiwaka omerkado
2: este é problema que como grupo tanto CTA e CEP temos estado em contacto com o governo local
1: yoola mukachamiho ntokoleni khuru na CTA isepi anikhala naya mivanelo wakhutwa okathini ukuvernu wiireliwaka opittukuxiwa iketelo saya sa miyalano wa mpantatho wa rampha nonikhumelela waakhuleliwa wooreeravo sikhanle ahu oosuwela wookhala mwaha wooreheriwa irampha seiyo ni apalano yaala anookumiherya muraarelo wakhanle aya wookweherya kolovoliwa waya mireerelo mphaka okathi ni opuro wootumiha waalimi ahu womuthoonyeryo odistritu khoreere muruweryo ni miha sinnikhala saana ni rampha sinilokololiwa
2: portanto há muita produção como podemos dar exemplo de Ribau há muita produção lá nas zonas rurais e depois com a situação a melhorar as estradas a serem mexidas aquela produção vem para as zonas urbanas com maior facilidade
1: de Lupa Mela Mosa Mosa akhulela wansina na e conselho empresarial ya provincia ya Mpula alavulaka wowaaririha mirima alipa muhaku anweheryawo ni rampha sireheriwene okhuma opuroryaaya mphaka omatta onruweriwa yawo mireerelo seiyo wooroha mwaaru masiya nnakhala opuro ontumihiwa yawo
0: asante nichoni nrwatho uniya sa mmoolele muulupale ogapinete yuulupale mapuro anaananiya onyonkalanciya misuruku nowaavekela manfurumeera osipitali provinsiali yolixinga wira aanyonkace misuruku mareetta ule ncokole Maria Fazenda
3: mutoko eno ni mwera sa egabinete central ya owanana noojihiwa makwankwa onoopereera ni aleheraka wa maparteera a ematernidade etoko ene ya valixinga oniasa no wi ekhalele ocai ni ojihiwa makwankwa navetho ohiwaakhelela saana sene ekhalelaka nihasu mpantta wa anamayari Gloria Adamo oopererye munihikunana na maxexe mwimaara axikura ye maternidade etoko ene ya espiritali etoko ene yoniasa yoowo olipihenraiye wi ociha makhwankwa nave waahasula anamayari yaavekelaka ekhavihero ya oyara ri onanariha mwaalaano ole yoowo oohima arikiwira naari ekhanle ene makacamiho a othowa ikaruma sa ovarela muteko muteko wa mfirimeero ori woolipaxa ni wookholeyaxa wooniherya omutthu yawinto enakhalela mpantta ovuluxa aretta iyaawo anaphiya mmapuro ale naari wi anamayari anvekela ekhavihero yamala oyara ni anaaya anaayaraaya Gloria Adamo ohima ariki wira a muloko wa owanano ni ojihiwa makhwankwa mu elapo ahu khwerwa ehiyerera epwahereraka ovariha muteko anamiteko yawo eni ekhaleleke mpantta wa ojihiwa makhwankwa
4: queremos uma maternidade humanizante

0: no dira pala me mo mo unta un hadelo le no pate la katambe a maji inki palesha en kala ka ye pa he wo wala ka na kam a koma la vale ni moro vinya utuma ichi kwakwa a kwa nyula ka kwira ka wanyula ukela ka wanyula ukela ka mo me ran wanyula bade ku puthaka ba iku kwanya kanto isa ko mutun kala na
1: no putha ni mukopothu
0: ni kopoti ah uhon kopothu le kwira ka ukutha ngamu ya no to yere kale we fabrike yo na mu agradecere porque akina amura neho utita kuvera ka kwela ka musakona yere kale we ya kale fabrike tambe na mu agradecere mite ko sanni vukula no hawe le fabrika yere we ye pa hina na mushukuru era pa bome nani we haka nani we hiranne pe fabrika mvuka ya mvuko la unapito kushukuma ho teni malanya raka wera wa paraji vale sakala ka ichinga mahukwana no ona ka mota sano iji malifu twanji pala hakala na mahukuma yo le mvukole amwer ni mwera na thumi havale akina ntonalo ya thuma ka mvuka yo akine naro ya pakela kempa akine na thuma makulu sha mampani mahamvuka
1: muhakuno
0: mvuka nto faonera wera na limatu na inona wera pa ko kwanya uri mvuka ro khala rona khole ma mvuko na kha vihera
2: mvuka no na lima yo patira ni mwe rampathula na pathula na kusha naza ikuni ntapono na kusha matutu yale ni pathunda hali nuhela nahisa inahisa vavale ya perikatino yo tuna wala ne ramwara ntapono ni pwesha na pwesha vavale na kusha kina ni mpatiro misa na pwesha wa muha kina no pwesha nala wakani wakani opatela no na wera no wolalelela nno ni mkusha yule mwemwe nala humwe opela uvukulamu na kilo patela uetima ili ya hamendle nenele maana miyo na amara kana anama na haka unu wela uolima ni mvukane nina tuma yasa inyota yyo impa ni itelevisori sene ilwa palashima magesi imwali tambe paru winila na mwane ni inila muhende sayo nilima mvuka nina muhaku hawe ntu uu watele ntu mvuka ntu nina rome la shahu mvuka wa majuni tuani wawo sidati lishenga na tume yo mvuko wa majuni muhaku mkela toko ntano wepule ya ntaya haa mvuka karere matapu mwahene matapu atotowa hito thole wale ntoko mwaisa na huko huko lelo tuli hawa tuna maa huu wata mamulimelo na hana ni mulele kewera ii baa umulima mvuku ntunopatula mvuka angweheri ke mweri toko wopatira ka juli ya kostu sayi nyeri yu mahali wale nlene mataponi mu kapatulaka opatula pahinto konutuno onipatula imataye opatula eposa untuna wabenyaka nkushikeheni wazaza ikuni so uma senyo nto mutateke ha nto ko mutuna uformari mikutu ai pusu nkushike nto ntuto ni muhani muhamu hela kanto wa kunini mutantani oheo hisa helewe mu pronto judaye muheleke osho ukuthula unenkelo wani ngiseke halikaza kama makuthali haye mikhuto ibrolo sohoza baba umalo hina shimunosola wera wohoza baba hiwa mutharike mpake maleke ngo mali habawo pronto kusheke nto miseke amisiwa kanta ohina ko opeshiwa omnerelo wera omisa para wera ewora mwera ni mpesheke ntapona nkushaka kwela wala wokhale khato kena mwera muhibirike ni hipele awomelele yole ntomisi wole mwakhala rupahi na khatoni mwemwa bodo khala kama kuthano na bon no thanene no ndabo no thano ntruka wor hai omisa ni wala wene mwata mwemwa moyi khala ma nehe mo onna adi wa mu etule le kere no mare la mothene
3: ana madima a tsitiyo majuni nsuile kasa ekavi hero ungwana we mvuka watu ohia na hiana ni wapoma albino mutu.

0: Wali na malima mukina chiriti yo majuni. Ori ni ndoromelo wera mutano onhala uruwirua vanchi mfuka. Noko epula kerere urupa ni ola ondunya okuma yata epula. Mutano na malima ola olima mikwara sopuha itanu. Osomenlawe opanya isako sopuha majira meli ni miloko mitanna raru samfuka.
1: Otanda kakilina ndi wortan. Kipanyaka ni kubini alfasi kiwala ka repoli nseki. Nene ni kubini nene miyo wengi nera. Nene ni kubini nkere kutukelela. Kiwaze katu anaganyo ere kuparula. Ya parula ananto parula kina wazira ikuni. Okina anazira ikuni para wera mbuko lukumike nesini. Maji yeye hikali pratika boa proki. Unale yake muha, yake kine yo mbuko kukala nesene. Normalmente, ayi kalike pahi, wa muha wa upesha, umaza waza dubu, ule nkala ulansari pahi, mbuko luaheru ukala pahi nesene. Lakina hila ikataka pahi, pelemenish para wera aguenta, kento kumiwa mwesa naso, yake vireke pira nesene, kwa konsekiri serika di 80 sako jipahi, purike pulele ya kale nesene. Aweva ni yeva mie kino wori heka serka de 280 majanto ko mtano ba tano ko selera nimoro we hawa taponi ba kino selera mtano o khalo chapa o na ni la o pa ha khala pa hima hine nesem mie no kipitu ko la o kumuni waka jimbe nya ba o kino maza za ganyo iwe a a kino panya mbuko le kina kina sunga wero lo ocha kino kina tumia kina somiana mwanaka gina kina pake la soki kimpake wo pura pa were pa imaka futuro melhor reforma ka khale ke wo pa pelo menos ka panya impa ise se tanu thana mosa walu garwa wa mio pa kiri bata ipote kulwa lage mono akale ere khale ki nazi wanta po we ha wera masiva hate himme keru mai khano chelo era o khale rupe rupul no kusha malu ale wakala ni kobiri, waikala ni kobiri, ehipa, ekatana, unatanda wera hai, olima, olima, olima, opatula, opatula, pae. Wabinyika wale, wana wera, minki nanu posibilidade ya adobu, naziru wa ikuni. Mwe opatula umwe, unuuke la ikuni ya haa, kade lugari, unuhela. Dayo nahisa, wahisa wale, omware tuurele an bukole pahino kuma nenese an lonto uno era emiko kana posibilidade ole no kushiwa una misi wahale ina pie tempo momo ora hai opesha ya rupepulele kupati yaka tunkala utomvukato wopatele
0: wahia atu anlima mekaya umajuni akala makuru ana malima amvuka arna mamempuru opo ha miloko miraru. Presidente anikuru na namalima mvilele no malanga otisiriti yo majuni. Konstantino Nikuluko o hima wera samota enrupa ya epula mutano. Ewa haka laka nolimela soja. No kala nroromelo no panyua mvuka mwinchi ompanta ole wa provincia yoniasa. Mutokwene ole o hima wera uwera olimi wa mvuka oruweke muholo kula eyaka ya olimi ori wotune ya varla mteko itratore. Ana Konstantino Nikuluko ahanjira eriki wa mwaha uweva itratore nikuru onhole lawe ningweriha olima mikwara mitanna mosa wa miloko mili ni miraru nirinaya.
1: Hiyo olimo wa mvuka no lima malimelo awe basi no roa upiawe no patula patula no patula basi namana malashale umana numana vava yokwanla etempo yokila unehwala ehe komu nalaka mapura matokwene mweni mwero komisa onto akalawera wala wanehe walinya nalika kitare muhima shi kitare si ikina siniyo nimwero misa mahowera heni ari awunua Obaham teku era wale obaham teku. Yandu tumpaka tunomela miyeri mishesheme mitanu ndike mwale pahi. tanto

0: Goigoi o himato wera ruotunia o tipe la mapuru o wa suchiha tu miota savana non sa miteko solimi ifabrika sinrehera itusinguela molimini mapuru anlima ni ansamarilwa izio ifabrika sa dubu ni tu sikina.
1: Nós achamos que a vinda de investidores.
0: Hiyo ndini Romelo Wera opia wa Arupa Erna Muhaku a ilapo sikina no omajuni ni hala opaha mahosho ala otuwa e fabrika otuwa na veto miota savana na so funti ni huko apia mulipa na koso ola ahulaka emata toko toko yoli mamvuka ni ruwa kushaka na malima naro iha mwemata ela enashutira miota savana na so limi mwemara ela ni lima mvuka ola ni hitari haka miota savana na sa olimi mwepili kisinisa de forma rudimental sotene ya wamuhawa hisuwela sotene wakilawera na ukumelela mulipa anakoso ongwela mwela posikina awakaha olima imata sohia na hiena ino omajuni ni hala kweli upahama hosho ala ni naveto ni hala utipela ni puro na upanila upasa mvuka ola mana ifabrika ya upasa mvuka sotene ya nerilaka wera roheke muholo district ila masi tonina wapirra alupa anakoso a districtu ila uwera kweli Hana etumaka e fabrika e opanila opasa mvuka nerilaka wera kweli nitukuleke e disiritu ila mahukwano mvuka ni nkusha no o majuni nroheka mpako lishinga mpako mandimba uwera napwaseke uru watune ya wera lupana koso isaseke uwera kweli mpua mamiyari mitana mosa nitipele mga fabrika Opanila opasa mvuka ola ni nruera no majuni.
1: Fábrica ou serviços de processamento melhor de arroz dentro do distrito de Majuni.
0: Mholeli ole osuili ato wera oruotunia osuili ha vaduniani mota wa mvuka onlimga o majuni oniasa.
1: Promoção da marca. Primeiro, nós pensamos como governo que
0: Wakalawera nuluma sa miruku so panila uvuiha mvuka onlimwa no omajuni. Ihana ni barihaka mteko upanila kweli operatu uwera kweli eweke wariha mteko ola. Ruotune ya wera hiyo distritu yomajuni nilimeke imata sinchi mpaka ni pahaka distritu ntoko yomeka nyelash. Nerlaka wera kweli ni pachiriku olale ya wera Mvuka wa majuni. Ni huko mvuka wa majuni ruwa suliwa ruwa winkela. Timana Antoni Nasa Sahu Miota. So upani na orunya olaleya. Mvuka wa majuni. Mwesana na hasa sera wera. Nivariheke mteko ola wa internet. Masuwa karawera na ukumelela mulipa na koso. Onera olimeke itonila tasokuwa na 5,000 sa mvuka. Ohala okuya wera ola aswili hiki wa duniani wotene wera otstriti o majuni. Ori ni puro ambrunya limwa mvuka ola. Mtano ninasomela weri haitonila tasopaha 30,000. Onani ntuna wera ni paheke. Matelo itonela ta ia uwera ni kusheke mvuku wala ni no omajuni rohaka mipanta so hiyana hiyana sa elapu ahu. Nyugo ipasa sote ni sava duniani enaweto sa elapu ahu siyana suwelaka wera mvuka ola onwele otistitu yomajuni. Lord Goigoi musatura otistitu yomajuni answili haka saikabi hero onwana ya olimi wa mvuka watu. Governatora ai provincia Nyesa Judite Masengele ohima wera mpua mwa olamulilawe onruwa sasiraka wera aheleke ekito itu singwela mwolimini weriluaka wera itu ia sikaleke sore hiriwa magistritu wala o provincia ela Nyesa Judite Masengele osweli ha wera utipiliwa wa fabrika yore hirira Itu singwela walimi ni vanchi palisha mvuko tshiritu yomajoni. Ohala okavihira wera atu ihihasheke uvarihani mteko walima mvuka.
2: Convidalos a investirem
0: Nina opera lupa na kosoa ila pa